Iwaju Olagbemi JP anu ni moriba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo wa jiri ayo aseyori.

0: sẹni mẹda ba ẹ to ra ti kọtẹlẹ pe ji ti ọlọrun ba ti gbe a o fa won tu ti gbogbo ti gbogbo oni ni awẹ odun kan pe meje to ba le sabi meje pẹlu ifosoke mo pa lase ipile ogun aye o wolule
1: ame ame ame ame ame ame ame
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa mu eri wa
1: amen
0: je esu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo seed of Christ Golden Church land of reality toli jo wa ni baremu idebi airport area ni Ibadan mo gbadua aye ma dide
1: amen
0: wa je eyan
1: amen
0: wa je eyan
1: amen
0: wa je eyan
1: amen
0: wa je eyan
1: amen
0: ogun rajade
1: amen
0: o de se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: mo so fun pe to ba ti wa nbadan iru ona to je sunday to ba ti bi ore meji agugu so pe o lo se bi oba awon ipade ma ni agbara sa eyan gboro ma mi si e iru ona mo so fun pe ki o lukuluku ko ni igbale ijabe tabi igbale to nlo ti iya ti je to ri pe iya to je to gba mi sa asiri olohun be pelu awon woli re asiri ni ipade ola o se miss gbogbo branches wa pata iwo feti bale taba ti pari o ma gba address agbegbe to wa church wa to wa be o gba address e gbo mi afi kogo re jade kirawo re o tan loruko Jesus o mari anugba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: Friday to pari hey, ipade so ru alagbara ti a ma nse ninu fa pe to ba ti debe ni ma mi si to su o ma ni agbara sa loruko Jesus o mari anugba
1: amen
0: iru Sunday ola e ma gba mo pe mo ma wa ni Eko o ma ni agbara ago mefa bo ipade ti bere gbogbo kibi to ba ti gbo mi to ba ti le wa ni church wa seed of Christ Golden Church seed of church o ti ma ri pe a jo ma connect papo a jo ma wura wa a jo rira wa ninu dindi a jo soro a jo gbadua mo fe ran awon ase oro kan sinu aye e itare gboro yi pada egun aye re gboro pare loruko Jesus o ma ri anugba
1: amen
0: iya to nje yi o mo die opolopo o ti gba opolopo o ti mo ise o la ma le pelu igbale ti mo ni ko mu wa yen ah to ba se mi ni woni bi ba wo church iya bura mere ku water mi dani tori pe ti se ba de oju e to ba de bi to ni agbara ma ni ko gbe soke a ma da ina to ni agbara o mo ya ku lo mi lasan o ma do mi agbara a fi tu o sile ko le ku onu gbekun iya to nje omo re o tun gboro je enikan lo ma break e Abraham lo break ti le won iwo na gboro break ti family e ki iwo na bo ka won ran re bo ogbekun Jeremiah ni ori karun ni ese keje wi pe awon baba wa won ti se awon baba wa ni o won ti se won ko si simo kani pa wa se abaji ese won bo bibeli wi pe awon baba wa ti se won ko se sima in to wa tele oda oni awa si ni ijiya ese won ah kari abaha taka ese yin ijiya ese to mo die to de nje loruko Jesu mo gbadua lati lo oni je iya yen mo
1: amen
0: ma gbo kan mo kan sale this is not punishment from God. This is a law of spiritual continuity. Whatever is not broken always remains. Tẹ́ẹ̀ bá ti mú kúrò bó ti máa wà nìyẹn. Bàbá yẹn ní ìmọ̀ ìgbọ́n kan tẹ́ ẹ wí. Èyí tí mo wí ni pé ìjìyà yìí kì í ṣe láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Èyí jẹ́ òfin, òfin ni, òfin ni. Ó máa ń tẹ̀ síwájú ní ìdílé kọ̀ọ̀kan. Ohunkóhun tí a kò bá ti fọ́ tútú. Ti ade parun o ma wa sibe sibe titi lai ni mo pase gbogbo to mo die to de nje iya e to de nbambe to mo re de nje iya e loruko Jesu lati oni lo o ne ri mo lai lai
1: amen
0: mo lo ne ri ma
1: amen
0: mo lo ne ri ma
1: amen
0: in Jesus. Idile kankan lo ni itan ti won. You have your own historical story. Ni family ti yin, I have my. Bo se ni ti e, lemi na ni temi. Ko le jora won. Eyin wa so baba jagun jagun family yin, e so itan e. E je so temi, e ri pe ko bara won mu. To ba jora won die to fara ki se ilu kana. E de ayato, o mu ayato. So, o ma n ba itan wa. Leyin itan te de n pa won. Hey, ajoguba wa nbe. Ajoguba lo ma n tele itan. Leyin ajoguba ki lo ma n tele, emi kan ma n ba rin. Emi buburu ni, emi yen lo ma je ki nkan o sele. Emi ni, leyin emi yen ma je mo wa tele. Awon agbekale yi o ma n so bi iran eniyan se ri ati bi idile na bo se ma wa. Koda bi won ba ri kankan se si o ma n fa wahala ni iran awon omo. It is bloodline. So afi ti omo to bi yan o ba leje to ba je pe eje lo ma produce omo yen ogun to n ja o ti transfer si ara omo because awon kan lo transfer si ara omo ti e so pe oluwa.
1: Oluwa
0: majemu eje yi ni imo nipa e awon baba mi ni awon lose oluwa roti eje re ki o gba mi la oya soda dua
1: oruko jesu
0: emi ma jari ada ha urabu na ta omo ya tsura family mi won tete dide ni ti won ni yen won ki tete dide ise ti won ju be lo awon kan wa to je pe won ki ni aseyori awon kan wa je pe won ira le ile teri yen won ni ra tan ba ra wo pada ta tabi kan gba lowo awon ma so itan bi pe mo ni le ri mo ko le ri iru sori buku won yen be na lawon daddy e na so iwo na se ba so nkan kan na idile miran okowo won ti pe kan ba ni okowo to bu to se daada 5 years 10 years won ri omo won ti gbagbe won ni iranti a ma pe anigba kan nigba yi alagbaje o ti ku na o won to ma so fun pe nigba yi e awon kan wa se pe idile won won jo ma dota odun won ti ku so to ba ti approach fiti bayi aya won ti ma ja anilo ati gbadura awon idile miran wa to je pe won bere dada bo won pari e dada idile miran ta ba te travel lo sile oba won je mu kankan bo won je pe won egun idile won ni ena won ba so pe egun ile wa kini mo fi se e pada leyin mi oya dua
1: orpa jesu he mi mi wo
0: pada leyin ni agbara sa so yi ko le ye igbale ti mo ni ko mu wa tori o mo die o ri se woli awa la ma so fun e ere die ti mi se ni ko lo get igbale tutun ara iran woli lo ma ta fi igbale se mo ni ko lo mu lara ijabe to ti te ori egbon mi gbona lai mo ye igba oba mi ti mo n teri alase jubo mi gbona o fe tiju ota re bo mi gbona o fe gba olowo iya yen a fe se transfer be ne ko na ko se kido ko na dawo ko bo se rinu ara o ti attack o peju iwo na gba se giri ko de se giri yo ba wi pe e ko ta giri o gbere leja ko do de yan because ele kankan already la no pa o fe gbe e yo ba pari e won ni eleru na ko gbe bi to ju wo bẹ́ẹ̀ ma tẹ́lẹ̀ ni ma o fẹ́ báyìí gbé mi tó o bá gbé mi tó ti wo ẹnì kankan ò ní dá sí mo gbàdúrà àní wà bọ́ nínú ẹ̀. In the name of Jesus. Jẹ́ kí n sọ ìwà ègún fún yín ìwà ègún ni pé o ma se kini o o ma ti iran de iran iraju ni o ma travel me I travel from father to son from son to another son from son to another son ho o duro pe jam alagba ti ku jam ba ku ke owo ikun ti e o ma transfer e sa ni ayafi ti eje ba tan ni iran yen now to ba wan transfer be e part of travel o ma travel ni pa eje number 1 here number 2 o ma travel ni pa oriki number 3 o ma travel ni pa oko be ni so ojo ko ni joruko baba re wa joruko baba e si so our travel ni pa ti oruko number 4 o ma travel ni pa deun adun tan ti ba se o ti ro mo bi abi ja lo bi bayi ta ba de be a so fun pe to ba bi mo ododun lo ma gbo wa fe tutu lo ma gbo wa fun dupe o to ba le tin bo in bayi lo ma ra dani but won dagba o wa born again o wa lo lo be mo ma je mu e de wa nbe so ti break e ni o ti break e now to ba break e kini e ti lase lori e na pe la dabi yo ba so pe adabi o je je ogun lo bo wa so ri bayi so pe egun ti mi mo die
1: egun ti mi mo die
0: to fa wa lati mu aye ni
1: o

0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Lonely. A wepe meji o dara ko tawuli lore awon kan awon fe ma gba mo so fun pe be ba fe gba we emi loluwa ni ko gba we to ba fe gba we bi ba mi gba meje losu o ti da temi re ba gbaju be lo ago meji la ma break to wa no bi se yes olodun ti ma niyan re adura re gba nuko jesu
1: amen
0: awon ti pe meje odun kan la lo 365 days na lo only on the 15th of August 2027 ki awon to pari agberu e ni 2018 gbogbo odun na la fi gba we ninu e ni iwo ti jade so adura yi o fe gbogbo e jade o kan be ta fi si gbogbo igbale ye lola ola ma ni agbara ola ma ni agbara sa ise la la fe se gbogbo branches wa paka ni ise agbara yi lo ti ma sele awon eyan ja won segun iwo na gbara segun ha mo gbadua o di asegun awon to segun lo leri loruko Jesu o ma ra anugba
1: amen
0: bless you woli e loruko Jesu wa ra anugba
1: amen
0: o lojo bi oni oni wedding anniversary mo gbadua fun yin e ra anugba
1: amen
0: ojo ebi yin ojo ayo ni ojo igbeyawo re ojo ayo ni ayo ma wonu aye e
1: amen
0: yo ma ba ogun
1: amen
0: ile re oni da
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: je ki n ki awon celebrant number 1 olabode Ola Peju, happy birthday to you. Ola Bode, Abosede, happy birthday to you. Oyelola, Ola Sumbo, happy birthday to you. Bamidele Toye, happy birthday to you. Sodi Karim, happy birthday to you. Ati Janet, Adefilakan, Amomasibiyoba ni London niye. Happy birthday to you. Loruko Jesu, Emari Anugba.
1: Amen.
0: Ah, Nyamalong ni London. Ebamiki Janet, Adefilakan. Loruko Jesu, Emari Anugba.
1: Amen.
0: Ode dara fun yin.
1: Amen.
0: Ode sibi oba.
1: Amen.
0: Oya pere gbagbo re simo orun ko ya fi mimo.
1: Amen.
0: Gba Olorun ko wonu e.
1: Amen.
0: O si se agbara.
1: Amen.
0: O se tu sile.
1: Amen.
0: O se dande.
1: Amen.
0: Wa de meri wa.
1: Amen.
0: Yesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Ba mi koju se nikan fi da loju bayi pe.
1: Ele Olorun le mi kan.
0: Gbogbo eyin te wa leko address church wa leleyi. Gbogbo eyin te wa ni abuli egba e so kale ni amadia e kan so fọlọ kada pe transformer le lo ni church baba sibi oba gbogbo awa ti awa ni ajegunle e le lo si number 63 gori ola street se ba ti de banji e kan so fun enikeni pe e lo si church baba sibi oba e ti wa nibe gbogbo eyin ti e wa ni ita oluwo e so kale ni ita oluwo e gbe okada e le lo si elevant hotel ni waju de gangan ni church wa gbogbo eyin te wa ni agric ni ikorodu e kan gbemoruwa ke so wipe e lo si opo oluwa boston ebe ni sibi oba nibe gbogbo eyin te wa ni badagri lati oko afo boston e so pe e lo si orimolade church egbe be gangan ni church baba sibi oba wa ebe ni church baba sibi oba gbogbo eyin te wa ni agege egbe okada ap ayobo garage e kan so pe church baba sibi oba le lo e ri wa nibe lati agbado gbogbo eyin te gbe ni agbado e kan lo se pe e lo si agbado station tabi rafco lati be e kan gbe okada eni church baba sibi oba le lo ni ile pupa gbogbo eyin te gbe ni gbogbo e so pe lo si gbogbo gara e kan gbe okada ke le lo si sokis hotel ibe gangan ni sibi oba wa badagri 2 badagri 2 lati roundabout yen e gbe okada ke le lo si gaji e so fun olokada pe e lo si jayigbo jayigbo ibe ni church baba sibi oba wa gbogbo eyin ti e gbe ni gbaga gbaga bus stop along the jede road ni third power line e kan so pe lo si church baba sibi oba gbogbo eyin ti e gbe ni aja e gbe ni aja lat under bridge aja yen e so pe lo si lezina effect center ninu plaza to wa be jb gross plaza ibe ni church baba sibi oba wa lati lowo e gbe okada ti n lo si sibi oba lati lowo gbogbo eyin te gbe ni badagi e gbe okada ke le lo si se bi oba gbogbo eyin te ngbe ni sangwota te ba ti de oju ore abi ota ni ambassador college yen e kan so fun pe lo si church baba se bi oba to wa ni nice estate lati mosafejo ni agbowa gbogbo awa ta wa ni agbowa lati mosafejo ni agbowa e bere se bi oba e ri wa nibe lati agbara tabi musada e duro legbe lora college e kan wonu street e bere pe en lo si se bi oba gbogbo awa ti a wa ni akute ni ile ise bustop te ba ti so pe en lo ile ise bustop ni akute ni egbe titi yen ibe ni church baba se bi oba wa God bless you Benio, ni o ni fun wa be ta ba se bi o ba fun o be ni o ipade adura olososu to ma nwaye ni se

0: ni olorun sa pupo gbogbo ni ma para lojo Sunday o ma ba won de ma je mu ese yo ni rin ajo ofe yi o gbogbo agbara to nje osise bi erin jaja iliri owo ina adu a ma te iwo ma dominera wa gba ase to nja se yo ni ni gbogbo ona apa wuli ma je mu abawon lori ami lo ma pelu woli ma ti wa de ni yo ni sise re se ti baba o si ma pa se ase yo ri paye gbogbo aladua lata go meje owuro nenu ijo ni new gas glory ministry slot 712 alogi koroduro church bus stop owo di ori ni ilu eko 0803337824 bi won na ba le fara lojo Sunday a ma dororo aseyori ni olori oni sase ti mo loruko je.
1: Your favorite tunes are just a click away.
2: You feel it?
1: Jordan FM. Listen now and turn up.
3: Jordan.

0: Avala Bobangali Latiwi Ni Ari Ota Loa Mashora Ogo Folorun Loke Orun.
1: Hallelujah.
0: Lekan si Ogo Folorun Loke Orun.
1: Hallelujah.
0: Iwo ti o ni ori ofe lati ma gbo mi sami lakan o ni bo ha.
1: Amen.
0: Ma npe ti aye de sile fun o loruko Jesu o ni pada wa ko si.
1: Amen.
0: Ah gbogbo eda to joko ni okan kan to reti ojo ti won fi se yeye loruko Jesu Kristi Oluwa doju ti won o.
1: Amen.
0: Gbogbo egan ti aye fi nge fun ojo pipe loni o di ogo.
1: Amen.
0: E o ri anugba o.
1: Amen.
0: E o si bori ogun.
1: Amen.
0: Ogun fun Olorun loke orun.
1: Hallelujah.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen. Amen. Amen in Jesus name.
0: Gbogbo omo Olorun to ni ori ofe lati ma gbo mi, e te ti ke gbo mi bele je lale yi. Ah, awo ti Oluwa tu fi si mi ni enu lati ba wa so loni tu yato. Si eleyi ti mo tin ba wa so tele. Mo ni ori ofe ni o ki se nipa agbara mi
1: sir
0: lati ma lo kai jake jadu aye mo ni ori ofe lati lo se ise iranse ni awon orilede kokan kakiri papa ni ilu oba sugbon o ti mo sakiyesi ni bi pe ah ko si bi ti ogun ode the battle of life is universal ogun ti eniyan ko ti o se ni orilede yi o dire meru ni o ko sibi ti o le tele eyan de that is the reason the battle of life does not respect your geographical location. The battle of life does not respect your brain power. So and the battle of life can trouble from the cradle to the grave. Ogun aye le ba eyan ja latomo wo wonu posi sugbon gbo mi dada masa ori ofe lati mo Jesu opolopo ro pe ko ma gbadun loku iro o bo fe so lori akori gbangba to wi pe the realm of war kini won pe ni realm ohun na ni kini ipele ti emi ibujoko ti emi yara emi igbale emi gbagede ti emi awon mo emi lo nlo sibe jade ti won ni farapa tori ni eni Jesu seku to wo iboji lo nipa to debe o ba iku ati ipoku ja o gba kokoro lowo won o si di asegun nipa to jade ni ojo keta ori ofia jinde o ta ka gbogbo agbaye pe ni ba gba Jesu to si mo gbogbo to ba ku ninu aye re gbodo ji sugba te ti ke gbo mi bele je o all Christian all believer and those of you that are in this world you are still bleeding you are still breathing you are in the battlefield bo olowo wa ni kini ori papa ogun talaka wa ni ori papa ogun iranse olorun ori papa ogun eni to gbagbo ori papa ogun lo wa alai gbagbo ori papa ogun ni ko si eda kan to le simi ogun ninu aye ogun ti a wa yi idi ni wi pe lati ojo ti a ti le satani sinu aye ni o ti si simi mo oni bi bere se ni gbogbo awon ba awon to ba gba nikan ni a fi agbara fun lati di omo olorun we are all in the battlefield bo ba lowo o sese beri adura bo si ni o gba boto adura ma gbo bokan re ba bale okunrin kan na sonu bibeli bibeli ni olowo kan ni o ti o roko to ti kore jo wa kore esinu akan wa ri bo se poto o ni okan mi ma je ma mu ifokan bale de oluwa ni iwo lo si eye oni la gbe mi re so which means pe ifu ko ni tani to atani se ko se bereja yoruba ma ni ojo iku lojo isimi Any kuga o simi o afi ani keni to ba simi ni aya Jesu ni kan lo simi kini mo pe ni realm of war ni ojo to ba ti jewo oluwa ni olugbala oluwa ti olugbala e lo ti wo inu ogun iwa le ma mo oro ti mo nso yi le ma ye opolopo eniyan elomi a ma nigba ta gba Jesu to se bo ye ko gunse ni ro tori number 1 o ti kuro ninu candidate okuku o ti bo sinu candidate mole okuku de gboro ma le e wa ma le e nitori pe arin won lo wa tele lati to ti kuro nbe ni won ba igba to de ti wa laarin won to kuro yen won o ni fe koko laarin awon won ona to ma fi pada no ma wa wa ma le e be inu imole to tu pada si yen o gbodo lokiki o gbodo fi idimule ninu imole o de gbodo simi bo ti we 2 Corinthians wi chapter 10 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 4 so nitori die igbogbe yin ti e ba ma pe lale yi mo fe ke mo nkan ti e ma pe le lori daddy e gbadura fun mi ona wo ni wo gbe baba mi kanasa
1: yes sir nitori pe ba ti le rin nipa ti ara
0: bi awa ti le rin nipa ti oju ma kologi ti a gbe lowo yi ba ti le rin nipa ti ara as we are walking in flesh we are not what wrestle according to the flesh. Yes. No. Be a what rem lawa rem ni omo Olorun to ba gbagbo. Ojo to ba ti fa ye fun Jesus lo ti wo rem agbara. Rem ija lowo. Rem ija lowo. So ma gbo ma sa. Mo pe omo lade aye yi lo nse akodo akoso aye yi.
1: Yes sir.
0: To ba ma ni oro to ni owo laye yi sama. Wa gba oro ati ipin eko lowo omalade aye yi you will fight so mo pe ngbati Jesus kuro ni territory to wa to je oro to wa sinu aye lati wa dominate territory yi esu gbe lo sojo temple lo se dawo fu
1: yes
0: ija kadi ni Jesus ja ko tori ade yen gba apa gan le lori eje re kanle le lori awon mo yin sadanu je wa so fo iku to tu awon apostle tu ku iku ti o rorun ni so we are in the realm of war ijo ba ti fa ye fun Jesu lo ti bo sori papa ogun oni bible se so wi pe we are not wrestle against blood and flesh we are wrestle against principality and power
1: yes, sir.
0: Excuse me awon ba kini awon ejoye awon lola awon kini awon ba eje ati kini eran araja sugba awon eni biga ibi giga okukun aye yi
1: yes sir.
0: Be a what you like, kini ni ni patiara.
1: Yes, sir.
0: Yes,
1: awa ko jagun ni patiara.
0: Awa ko jagun ni patiara.
1: Ni toro unja ki se ni patiara.
0: The Lord in a sakaku agafa dalia. Ohun lu mo se ni o gbadun mo gege bi Christiani. Ki se pe Christiani ma rin o ma gbe bo lowo. Ki se pa ma rin a ma ma da lowo a ma ma ki lowo. Tori owo ijawo se foju ri.
1: Yesu.
0: Owo ijawa ki se ni patiara. Yes.
1: Sugbon o ni agbara ninu Oluwa.
0: O ni agbara ninu Oluwa.
1: Lati lo bi ga pale.
0: O mataku safaya dalia. Lati wo ibi giga aye pale. Mo gba ni adura. O keto ri ninu idile tolo ni koja. O ya ko wo danu ni waju.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Bami masa.
1: Yes sir.
0: Idi to se wa ninu idile to wa ye. Ma pin wa su isi ona meri. Ma de wa su fun every day. Wa gbo ti ale oni Saturday.
1: Yes,
0: o ma ti di ale Tuesday na wa tu gbo. Ashiri kan wa ti mo fe mu jade ninu iwasu yi. Iwo to baba mi bere ri po pari mere ri yen. Episode mere ni.
1: Yes sir.
0: Bi awa ti le rin nipa ti ara.
1: Yes sir.
0: Awa ko jagun nipa ti ara.
1: Yes sir.
0: Ma gbo idamu iponju ale ba fa to ton ba ja so foju ri ni. Tori e ni won se salada. Won se yibon fun sugbon ase lo nilo. Yes.
1: Yes, sir. Nitori ohun ja kise nipa ti ara.
0: Ohun ja wa kise nipa ti ara.
1: Sugbon o ni agbara ninu Olorun.
0: O ni agbara ninu Oluwa.
1: Yes.
0: Lati wo ibi giga pale. Ibe yen na lo ma sika fun ani ose to nbo. Wa ri anugba.
1: Amen.
0: Ogun to foju ri to doju ija ko e ko wale lori.
1: Amen.
0: O ma ko wa de bi irin ise ta o fi koju ogun emi. Ta ma ja ninu iyara. Ta de ma ri esi e ni gbangba. Tawe yo de ni mo po nja rara. Isegun nikan o kan ma foju ri. Wa ri anugba lo ko Jesu. You are in the battlefield, Christian. Mary Lens. Wa de bi ogo.
1: Amen.
0: Eyin ogo eniyan sare pe. Ki e se pade wa ni number 35 Shobi Lorin Street. Sele apo Adija Ipoliota. Sele bus stop. Tabi number 7 Olugbede Street Egbeda.
1: Yes sir.
0: Ati number
1: 91
0: Mologede bus stop.
1: Yes sir.
0: Meron no, Lagos ni ojo Thursday.
1: Yes sir.
0: Wari Anuba.
1: Amen.
0: Wade Serere.
1: Amen.
0: Yesu Oluwa wa.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Buru fun bere lati ojo Thursday akoko ninu osu to nbo yi. Titi gbogbo Thursday odun yi ma fi pari. Buru program ni kini agege. Wari Anuba o.
1: Amen.
0: Wade Serere loruko Jesu. God bless you.
1: Amen.
2: Bami pe mi sori number yi lale yi mo so fun yi pe ogun eniyan ma sare dawo lohun 0907070203 0916185 6815 adara fun e loruko Jesu
3: Jordan 105.5
4: Station with the voice for entrepreneurs.

0: kiwa kabo sori eto lesekese fun toni oluwa to bi loba omo baba tin je deleke ni emi nje ti gbogbo yan ti mo si mc giga oluwa lohun tolorun oni pelu mi bi na ni baba wa ninu oluwa baba woli olatunji talabi ti bo wa ti mo si baba woli lesekese baba woli sa gbogbo abe fe bo tolorun ni fun wa lati yin sa
1: se ri ni akoko yi owe yoruba ni mo ko ma fi soro Layere, ma wa lo ase Jesu le lori.
0: Yes sir.
1: Kini owe Yoruba so? Owe Yoruba wi pe ojo kojo ti ejo. To ba ti gbe opolo mi. Ojo na lo ndagbere faye.
0: Kusiro nbe sir.
1: Egbo mi o.
0: Yes sir.
1: Ase Olodumare re o. Gbogbo eni kani to ba tun dide ogun si o.
0: Loruko Jesu.
1: Layi adua ti mo ngba fun e.
0: Loruko Jesu.
1: Iru eda be. O ma jade laye fun.
0: Amen loruko Jesu.
1: Mo se ri ni
0: yes sir. Yes sir. Ha baba woli e ku ise Oluwa na sir.
1: Oluwa ku se.
0: Baba woli mo ni ibere kan ti mo fe bele lowo yin sir. Ibere na ni pe ki gan lo ma nfa to pe ti opo ba ti wa ninu ogun tabi ninu isoro kan ati bobo ebi o ati bobo ara o ati bobo ore koda iranse olorun mi gan o ma jina siru eni be ki gan lo ma nfa sa
1: to je bebe eyan ba wa ninu isoro
0: be ni sa
1: wa gbagbe won ni dasimo
0: won ti e le ran ti e mo rara
1: giga loluwa
0: baba woli sa
1: ki se rara ko lo fun yin ni bere yi o
0: rara sa
1: Emi mi ma lo fun yin ni bere yi o. E ma gba mi o.
0: Yes sir.
1: Tori pe ba se bere ibere yi. Gbo ogoro eniyan to gba wa ninu ile. Ni se ni won mi kanle. Tori elomiran o gba wa bayi. Awon bi te pa eti. Awon ore o ti e bere e mo.
0: Be ni sir.
1: Be ke ko de ri be nigba kan ri.
0: Be ni sir.
1: Igba kan wa to je pe ile re ni won ti wa jeun
0: kusiro nbe sa
1: iwa iran sai ibi to fi mi kale ni pe iwa ni ibere yi bawi
0: kusiro nbe sa
1: tori mi igba kan ri gbogbo eyan lo ma wa nba o nigba ti won o ba ni owo lowo
0: kusiro nbe sa
1: ti wa de se fun won sugbon nigba ti nkan da ti ise re o lo dede mo to ni owo lowo mo tabi to wo ni isoro tabi to wo nu aisan tabi to je gbese o re ni kankan mo
0: si rara masa
1: idi to fi ri eni kankan mo ni pe eniyan ni eniyan ma je
0: eyan ipo ti mo ma wa
1: iwo lo mo awon tan pe ni eniyan tele Bani, bi eyan ba ni isoro oko a de fi iyawo sile si ni isoro
0: oko to fe sile
1: Bani, Bani, bi eyan ba ni isoro iyawo a de fi oko to ti toju e a lo wo le ba rin ajo isoro yi mo
0: a si ba ti re lo
1: a fi sile se n gba mi bayi
0: agboye se baba woli
1: idi ni to fi je pe iwo to n gbo mi ba ti sumo olorun anu re ma se mi o ko si eni ti o le ko eniyan sile a fi
0: olorun nikan ni duro ti ni
1: e wo job
0: yes sir
1: ninu wo job ori ke je se kesa job ni oro o ni owo awon iyawo re n gbadun awon omo re n gbadun sugbon nigba ti isoro de
0: jesus christ
1: ninu wo job ori ke je se kesa iyawo re wa ba pe se olohun se ani ko bu olohun ko siku
0: bru loruko ti o ti en se ti
1: to ba te se pe bu olohun so that ti ara re ba wa wa okay mi o ni lo o ni ko bu olohun ko ku
0: ko ku da o ti mo pe leyin to ba bu olohun iku ni
1: iku dokan
0: jesus christ
1: iyawo to fe ni suloka iyawo to so pe won o le to won o ba ri won o le sun iyawo to so fun pe o yo adi suga in my tea ero ni o eyan ma tanyan olohun nikan ni okin tanyan
0: okin tan ni
1: wa gbo mi dada
0: yes sir
1: iwo to n gbo mi bayi o wa ninu isoro awon ebi ti party awon ore ti party
0: jina si e
1: idi tan se party ni pe won ro pe o ma ku sinu isoro yi
0: won fe ko ku sinu
1: bani gbogbo awon ti o ran e lowo ninu isoro to wa bayi
0: yes sir
1: ti o ta re ba ku sinu isoro pere awon lo ma so pe o ye kan ra po si fun e
0: jesus christ ko se bi fitin
1: wa se bi fitin be owo to ye kan po fun e nigba to wa laye se pe owo eto bari o ni ku wa le toju ara e won ni ko fun e to ba ku idini to se gbodo gba koku
0: ma ku o
1: idini to se gbodo sunmo olohun idini to se gbodo gbadua
0: yes sir
1: wo o somo oloku be ni o
0: be ni sir
1: iranse yi a o ni si pe loku e
0: possible sir
1: gba mi dada o le ku sinu ogun
0: amen loruko je
1: o ma jade ninu iji
0: amen loruko je
1: iji bawa ija lo wo awon omo re bo se wa loju kan awon omo re oni tesoju inu re odun ma je so fun o iroyin ayo re wo li le mi la ro la
0: yes sir
1: ku awon omo re wa je tu asiri fun enu emi je fi emo ba olorun soro wa ri pe awon kan to ro pe ko sese yi
0: yes sir
1: o lo na bayo
0: yes sir
2: today every day till hey day
1: ani jesus ni ona bayo si gbogbo isoro teyan la koja waye o ni ohun ni ona otito ati iye iwo ni ko gbe igbese la ro la bo se ni
0: to ohun le ti ba se ni baba woli olorun lese kese yo baba wolisa pelu be se pin unje ni friday to koja yi mo tu gbo pe tu fe se be abi baya mi mi o wa gbo dada pe tu fe pin unje ni o ola ode
1: obiti biti unje ni mo pin ni ojo
0: friday to koja
1: friday to koja
0: awon yan pe mi sir
1: e ma gbo mi dada
0: yes sir
1: e bi pa awon eniyan awa iranse olorun ti olorun ba gbe owo re soke aje ran awon mekunu lowo agba mi dada ijoba o le dase gbogbo etan
0: ato sa
1: awa iranse olorun e wo yodun ti mo ti pe onje
0: ko si ro nbe sa
1: o ti pe emi o ti ede wa ke tori pe awon eyan o kin ri rere te eyan ba se
0: be ni
1: won ori je sugbon ko kan wa tori pe olorun ni olusese orere bani tori ohun to ba ti se pelu okan kan
0: yes sir
1: ti se pe boya o ni kan okukun
0: kan ninu
1: ninu olorun ma selese to ba ti wa se kan boya o pe onje o fi se kan buruku awon omo niyan lo ma lo si atubo tell you le da so je yo ai
0: so
1: tori pe emi ni oko olorun pe ebi pa awon eyan e wa wo ero ma se wa ni ojo friday
0: sa
1: wa gbo onje e wa gbo onje yen ko ni o te ti pin debi kankan o se ri aro lai
0: yes sir
1: gbogbo eyin te ni lo onje pata
0: lokun obirin lomode lagba
1: ni gbogbo eyin to wa lagege iju isaga ojodu pen cinema ikotun imoshi osodi abega ewo mo ma pin onje laro la eru ma ba gbogbo eyin pe bo ni baba lese kese ti do ti rowo
0: do
1: mo ti penu ise ranse yi 39 years mi re be ni
0: odun mo ko din ni
1: ogoji mo ti ma se calling day ni November 8
0: November 8
1: sani ma gbo mi dada
0: yes sir
1: ma ti ju awon eyan o ti ju mo oni kaluku tori pe kan rara wa lowo mo ma pin onje laro la agbo ba fa dada ti ma pin to ba se ne mama gbe fun e to ba se ne mama gbe fun e mo tun ma wa se kankan lona ma tun ri e won na won o to ro pe o je isoro eye ma so fẹ pe ko si soro ti o ni solution lodo olorun
0: yes sir
1: lodo ta ni mo pe
0: lodo olorun
1: tetede ni aro la ibi gibi to ba ti nbo la aro la to ba ti de ogba agege ogba agege so fọ lokara pe church baba lese kese lo lo ni moji sola
0: yes sir
1: legbe oye mekun to ba de ji agege pen cinema lode agege pen cinema ibe lode so fọ lokara pe church baba lese kese lo lo ni moji sola legbe oye mekun wa gbo eleyi iwo to fa gbo asiri ijele to fa mo bi ise re se ma dide to fa mo bo se ma rogo egbe yawo lo to fa mo awon to wa ni di oro re to ba ti nbo la aro la ye
0: yes sir
1: mu photo e dani
0: your photo
1: photo to daya
0: aworan
1: re o lo tan ma na si mi bayi o ni di ati soro olorun wa tu be bi asiri ona
0: yes sir
1: wa ri pe share adide so tete de ni aro la we pere ban so on before boya to ban bo to mun aro la eru olodum ma ba e tori pe awon kan ti wo te ro ko nsere emi ma gbe jade o tete de ni aro la eyin to de ni lo nje ma pe onje for everybody ta aro la
0: ipade ola e gan ni won ba ma pe ni mo tete de mo rayo mo pe leyin anu se mi awon ero ba ni soro yi ni opo to ja sodo baba woli lese kese ba ye fe bere fun ona at the church baba woli lese kese 08069633352 tabi 08029178 ati 08041015 29 08041015 29 ah ni reju bayi lo lori eto lese kese fun titi oni oruko temi o yi pada oluwa to be lo ba yin na ni o omo baba ti nji o delicate gbogbo eyan ti mo si mc giga loluwa alohun tolohun oni titi di bata ti ma pade lori eto lese kese ire ni ti e ati temi lojo bobo
3: emi talemi bi mi tolorun mo je kowo o ye nto fun baba
4: value innovation radio has never been this excited. This is Jordan 105.5 FM.

ti wọn le se ri owo iyipada e gbo eleyi sa mo ri kini kan recently mo ri governor kan e to bo du ipo ko ni eniyan but awon ebi e barukuti awon ebi to barukuti o de bori eni to ni opolopo awon eniyan oluwa wi pe nkan ti mo fe ko ni niyan o alasile ile ati awon to barukuti e o sese si alasile ile yi so fara won o fara gba pe ki eni kan dide ki eni to ku ran lowo si alasile be wa nile yi o bere ola o ta fe baje niye eni alasile ti o faye gba iserere e baje lori mi to ba baje o le ni eto daada o le ni ipinu daada o le ma sare ki awon alasile ko de ma ba eja alasile lo n ba eja ki si ota lo n ba eja beni yan ba dojuko e alasile lo gbe ota dide si e o lo je ki awon eniyan ko korira e to ba je wipe awon eniyan to ti n ba irajatele won wa owo alasile

kọjá David olomba lo omo alufa ni omo alufa ṣugbọn ko mba ikan ile baba e igba to de stage kan ti olorun da David lohun ninu iwe awon ọba keji ori keta bibele wi pe won de da pada nigba to du akoko ko gba ere ise e la karu male adasa ipa kasiri alajabo akoko to ye ko gba ere ise alasile inu eje o wa so wipe e so fun ko pada si antioti ni oko baba e pe ibe lo ma pari si e wa wo boya eko kan wa ninu alasile ile yin to ma danyan pada seyin o wo be ohun ta fe tuse lola niye emi fe link e mo pepe kan to ma ba alasile okoko je ninu aye e egbo eleyi sa aye e le link nkan mi o ni awon oyinbo pe ni gratification tabi kan pe ni adoption bẹẹni a le gba e sinu ẹbi mi bẹẹni naa se wọnu ẹbi mi niyẹn.

0: oyun olumọn jabọ lara mi oyun osu mẹsan osu mẹjọ o wa de stage kan mo wa ni mi o loyun mo o se bi 2024 ni oyun yi wa duro ọkọ mi wa ni ki file mo ni mo fẹ lọ bajẹ ni pe mi o le gbe toyun ba ti baje lara mi o ma n lojo marun ki to bi oyun yen ki bi mi o ma marun mo ni so mo ni mi o lo ni oyun mo o se ni ki file o se di ojo kan niyan oyun yen ti lo bi osu meta mo wa wa lori bed bi mo se wa tan radio niyan mo wa bo si authority bi authority ba se bo si ori radio mo ko gbo e ke hallelujah e pariwo go go go bo se ma da lo ba ni ya kan gba mi to ba ti loyun ma njabo o ma loyun osu meji me osu meje meso ma njabo amo lo wa ni o ti de ba lo ni o to ba fe ni gba gba pe wo ni mo ba soro ya lo mu obi ko gba wa le nu e bi mo se mu omi ti mo gba wa le nu o ni yan wa ma nu e o ku yen ni njabo yen o mo wa gba wa le nu mo gba dura pelu e bo se n gba dura ni nu yi bere si dun mi inu yi dun mi mi le pare adura mo so wo le we mo ni mo fe lo ya gbe o tun pada mi ni gbe ya o do ku yen ni njabo se ya ma beru be ni pe won ri mi bo se ti wi pe o pa pare adura mi o do ya mo mi yen mo mi yen si mo wa ji oko mi mo ni ogun yi de tise o oni ba mo se mo mo ni authority to gba dura si mo le ni pawi bo se ti wi pe mo foju le niyan a ma sa foro gun a ma ni kai mo bi mo yin ayo ati alafia ni mo gbe wa fun authority ni ni ri ajo ti mo so yi authority tun pa se o ni la kan gba mi o le to ba ti lo ba ti pa ja ko lai na fo le ma n pa ja a ma o pa se ni lo aye mi lori radio ni iya a ni kan wa fi shopu lo e o ya lo nta mo gba shopu ni mo ti tun gba bi 5.5 million ebi ti mi le gba shopu 100,000 o le ni authority pere o ni wale mo tun pa ni ma je mo ninu aje authority
1: egba shopu 5.5
2: adua yin gba ogobo yin eri anu gba o ton benu jesu
3: si
2: gbogbo aye n pariwo e akoko
3: ama
2: gba yen lowo ide
3: from
2: captivity to liberty
3: lati ni igbekun si lomi
2: ra Matthew 27
3: ati ori ketadinlogbon
2: verse 51
3: ete kokanlelaadota
2: 53
3: ti ese ketadinlogbon
2: Matthew 27
3: Matthew ori ketadinlogbon
2: Matthew 27
3: Matthew ori ketadinlogbon
2: verse 51
3: ete kokanlelaadota
2: to 53
3: ti ese ketadinlogbon
2: Jesu
3: Jesus
2: ama gba yen kuro nu igbekun
3: he delivers people from captivity
2: gbogbo to banu e loyo
3: all those in metanic
2: you want to wa nu igbekun kan bayi
3: you that are still in one captivity of jada
2: jade bayi bayi
3: hey man come that now
2: ogobo e
3: so let me help you
2: ba mi ka ibe yen
3: please let me that place
4: siwo
2: siwo
4: aso ikele temple si iya si meji
2: yes
4: lati oke de isale ile si mititi
2: ile mititi
4: awon apata si so
2: ayayayaya
4: awon isa oku si si
2: isa oku si si isa oku si sile
4: opo oku awon eni mimo ti o ti sun si jinde
2: o ti de fa 53
4: won ti inu isa oku won jale leyin
2: ajinde oh my god alegedaba o ya katan
4: won si wa si ilu mimo
2: mo gbadua
3: I pray
2: eyi time be ninu iji
3: you that are in storm right now
2: jesu ti lo inu ile
3: jesus has entered the ground
2: igba to jade
3: when he came out
2: an to banu iho
3: those he met in the
2: place o fa won jade
3: he brought them out
2: omo eniyan wa
3: the son of man is
2: gone Luke 1:71
3: Luke ekene ese koko
2: tori ominira re
3: for your freedom
2: elema nozo bi agada basa John 8:32
3: ema
2: otito
3: you shall know the truth
2: otito yoo so edominira
3: verse 36
2: bi omo ba so edominira
3: o
2: di ominira
3: ni
2: toto lati inu igbekun
3: from that bondage
2: o ya jade eyin to de e jade ninu John
3: 5
2: o bo ọmọkùnrin yẹn leti
3: odo
2: bẹsira
3: 38 years
2: o gbe jade ati bẹbẹ lọ
3: and so many other cases
2: ni mark 5
3: in mark 5
2: ore gadara jade
3: that not of God three came out
2: ni John 11
3: in John 11
2: Lazarus ji
3: Lazarus
2: me la fe kanu se yanu ele to se ni farin
3: the one is the farin
2: e do rin yen
3: that woman
2: o ma n gboyun lowo e
3: they to take a pregnancy

0: le seru olola ma o
1: o ke laye mi wa o
2: oruko mi ni Grace Balogun lati Akure ni adun to koja mo wa si bi mo pelu awon to nwa omo omo omo mi kan ti mo ti gbe ya fun la odun marun mo wa jade emo wa ni lucky mo je kan ninu awon ti baba pe soke pe ko gbadura fun awon to nwa omo mo wa
3: okay ni ande lo mo to to nwa omo
2: be ni sir mo wa gbadura yen fun omo mi yen o jade ko omo mi bi mo won ni ka mu kan mo wa mi kan mo pe pampas ti mo mu wa pe opo mo sa fun se ya lenu olorun message to se ni July yen ko se mi mo afi gba to la n ba mi fun lomo meta
3: ah edi di e ki hallelujah
4: hallelujah
3: mama lawo mo pe pampas da won ko la nipo
2: pampas yen mo ronu ronu pe kini ma mu bayi fa won alakowe mi mo kan ti ma mo ja n pe gbogbo olorun lo pampas ba ko pampas lori gba mi mo di si la lomberg mo sa wa si bi pe olorun o omo mi o mi fe ku cup mo mi kan wa o ma lomo o gba mi fun lomo o de se o su gan ma se to message to je
3: ni ku la yen ta se yen ko se message mi mo gbogbo eyi to n omo leyin pade yi oyun lo ku te ma ni